0: U.S. President Trump ang nagpadayon usab nga tensyon uban sa Iran, din iya kining ipadayag ang ligon nga baruganan nga dili nila tugutan ng Iran nga makabaton og armas nuklear. Gikan sa DYRD Ball Chronicle Sports Monitoring Center ang iyang balita sa paugnan sa kusog.
1: Suportado sa Sports Plus ang Team Philippines sa Asian Games dito sa Japan. Isip official gaming partner sa Philippine Olympic Committee, padayon ang saad sa Sports Plus sa pagtabang sa Pilipinas sa paugnat sa kusog, pinaagi sa pagsuporta sa mga Pinoy nga atleta gikan sa grassroots o amateur competitions hangtod sa professional ranks. Sa suporta sa Sports Plus, gipalig-on sa POC ang pagpangandam ang pagbansay-bansay sa delegasyon sa Pilipinas sa dili pa ang Asian Games. Sa balitang artista, nipadayang siyang dakong kabalaka ang aktres nga si Bella Padilla kabahin sa mga video o impormasyon nga kasagaran nga makitaan o makita sa kabataan din sa social media. Labi na sa mga sunod-sunod nga insidente sa mga eskwelahan o sa mga nagunang punto ni Bella sa ilang nahisgutan sa Osaka Vlog, mao ang paggahin sa kabataan o dakong oras diha sa social media.
0: Sa ito nga serbisyo publiko, adunay pagahimon nga power interruption na ganong adlawa para kini sa panglimpyo, pamutol sa mga kahoy diha sa part of Kabawan Road from Kabawan Elementary School nga tunani sa Bohol District Jail and nearby residences. Magasugod kini karong hapon alas 2 ngadto sa alas 3. Power interruption sa Boholite to facilitate the clearing of vegetation. Kini nga si public service gikan kini sa Boholite pinirmahan ni Engineer Paulino Almedilla o ni Miss Cheryl Paga. Bugtis peso itandis dolyar sa lapis kalibutan ng mga gutlua.
1: Ang US dollar 62 pesos at 54 centavos. Japan yen 40 centavos. UK pound 84 pesos at 53 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos at 97 centavos. Kinichan dollar 45 pesos at 22 centavos. Singapore dollar 49 pesos at 32 centavos. Australian dollar 44 pesos at 75 centavos. Saudi rial 16 pesos at 65 centavos. UAE dirham 17 pesos at 2 centavos. Euro 72 pesos at 61 centavos.
0: Inyo na ba ang balita sa Tire Queen? Goodyear Service Tech, your first stop in first class tire service, Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dock Bayan sa Tagbilaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service Tech at mga pulong skala.
1: Ang pan nga gibahin-bahin sa pamilya, mas tamis kaysa pan nga ikaw ra ang mukaon.
0: Mawkad to ang labing labas ng bagang balita diri sa DYRD. Agiga pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service Tech at mga pulong skalam. Labing labas o kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: 3 minutos pasado alas 8.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iuli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: Ah, kuyaw mo mga elementary, magano? A grade, di ba? Sumayo mo, kanamoy sem break kami. Elementary, may sauna, huwag yun, may sem break. Sem break, college, huwag yung mag-sem break.
1: Diyosag na karol.
0: Mitaw. Anyway, Charity, so, naka-shout out, di ba?
1: Daghan.
0: Ilo, sige, daghan na, dayana. Sige, sige, go, sugdi na.
1: I-shout out ako, mama. O, papa na ako.
0: Sa may nga, si mong mama, papa, be?
1: Ang pangalan sa kumang mama Ibnes si ang kapapa John Eric
0: Ritzeho. Alright.
1: Oh.
0: Okay, kinsa pa? Daghan man ka na.
1: Ha? Kinsa? Okay, cool.
0: Kinsa to?
1: Ikaw.
0: Ah, ako. Sige, thank you, Charity.
1: Di, nakakita mo, gugo sa picture ni mo.
0: Asa mo itong picture? Basta unsa itong picture, ha?
1: Kanang kuan. Basta rin sa FM. Naman, nakasuot. Okay. 25 years. Even na sa...
0: Ah, okay. 25 years.
1: Oh.
0: Amo itong kuan pagka 25th anniversary na ako diri sa Kiss FM.
1: Oh, mao ganin. Nakita ko.
0: Alright. Onya. Kita na kas kaboy ko, Lotsad. Napo dito.
1: Oh, kita po ko.
0: Naka, pero, nakabutang dito sa buhay ko, Lot, 75th anniversary.
1: Wanton! Oh. Namina ko ito. Pag Wednesday, na mawala ko, eh, mong i-shout out.
0: Oh, okay, no, na kong skwila ka, tugod mo na, waka na kong i-shout out.
1: Na?
0: Hmm.
1: Bekan, nangod na ako.
0: Oh, may kantas buhay ko, Lot, man.
1: Okay. Kadungog ko.
0: Bitaw niya. Imong pagpaminaw ni mo, gamit ni mo, imong bagong headphone.
1: Oo.
0: Bagong headphone nga battery strap ang gigamit. Okay. Unya. Kuan man na siya. Kanang ang pingi lang. Kay, aron mo dugay ba?
1: Oo, lagi ang pingi. Napaka-dugay-ili-ili. Wapa sinyatag.
0: Katong ka... DJ Haley nga. Unsa man dagiti pangayon ni DJ Haley? Headphone sad? Headphone?
1: Dili. Color.
0: Ah, kanang color, unsa man, mga pencil, ana?
1: Pen? Oo. Kapras mo sa una.
0: Ah, okay.
1: Okay. Ika daw pa todo, no? Na ane. Naman siya, basi mo dito, siya, ana.
0: Oh, okay.
1: Magkita na lang mo.
0: Ito. Okay. Masa may mo request, Charity?
1: Christmas in your heart.
0: Okay. Christmas in our hearts?
1: Oo.
0: Happy naman Pasko day, no?
1: Para ni mo.
0: Oh, sige, sige. Para mong kanina ako. Naku, request ni mo.
1: Ang sama.
0: Pwede kantahon ni mo ang chorus, ano eh? Ikaw kanta. Katurogong, kanira nga part o kinira nga part. Christmas, sige, sige. Ikaw ko, no?
1: Happy holiday, this season will never end. I love that for Jesus.
0: Ang galing!
1: Kaibaw na ko, no?
0: Oo, ako, kabalusad ko, ana.
1: Ikaw, eh.
0: Ako pod, akong version, ha? Let's sing Merry Christmas and a Happy New Year. Ana, muna ako. Alright. Anyway, thank you so much, Charity. Amping kanunay, Inday, okay?
1: Alright. Thank you, ha.
0: So, you're welcome. Before you go, what's your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss all day, boy.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. At tudada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na nga, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
3: Ang atoang health tips karon unsaon nato pagpalig-on sa atoang mga kabukugan, especially no sa mga senior citizen nato nga nagapaminaw karon, og labi na sa mga 60 pataas og kining moabot na ang edad sa 85 anyos kay sumala sa pagtuon pag moabot og 85 years old ka 15 times ang imuhang risgo nga pwede ka ma-fracture ang imuhang batang or maliki ang imuhang batang na mo hinungdan na inoon nga di naka makalihok-lihok. Naiupat ka pagkaon nga imuhang ilista kung ikaw gabuk o bukog. Especially kung ikaw ana-ana sa 80 anyos, especially usab kung bisag na ka sa 60 pa. No, kay mao man ni ang mga tag-as nagrisgo nga magka-fracture kani mabot nag 60 pataas. Og labi na kung 85. Number 1, ilista no ninyo. Dapat na amoy green leafy kada adlaw para dili magabok ang inyohang mga bukog. Now problema pod sa mga 60 pataas is mga postiso na sagad. Mao ni bantayan nato nga kining mga napas mga batan-on pa, 30 pa, 40 pa nga dili gusto nga dili mga pangag or ato abang dapat masabtan o mahibaluan unsa ka importante nga dapat dili gyud mapangag ka no, labi na mawala ning mga bag-ang nimo nga ngipon, labi na kung maabot kag 60 nga naman. Importante kaayo nga matsyo nimo pag-ayo ang imong gikaon nga gulay, mausap pag-ayo. Kay kung dili mausap nimo kaayo ang gulay, mao man ni problema gid kaayo sa mga 60 pataas nga wala na mga ngipon, maglisod na kaayo og usap mo na nga ang kamunggay pag libang kamunggay gihapon. So mao na nga maggabok gyud ang imuhang bukog, mao na nga daghang kang bation sa imuhang mga kabukugan. So ang imong himuon kung mukaon ka, unaha pagkaon ang mga dahon-dahon ay ha ang sabaw. Ayaw kay isabay nimo og kaon ang sabaw og ang dahon-dahon, ang mga gulay-gulay. Ngano man dili naman nimo na sa mausap pag-ayo. Ikaduha, kung wala na dyan kayong ngipon kaayo, o nakapustiso lang ka, ang mas maayo, imuang i-blender ang mga dahon-dahon. For example, nakay gisabaw diha ng mga kamunggay, saluyo, talugpati, imo tong luto naman to, no? Kay mas taas man na siya beta-carotene, mas taas siya vitamin A ni mo nga ma-absorb. Ang imong buhaton, i-blender pa to ni mo. Mahimo na ni mo siyang smoothie. Na may uban nga i-blender nga hilaw pa ang dahon, nindot po nga i-blender nimo nga kanang luto na po siya. Pwede gani sa mga wa nagyungi kaayo, apela na po nimo blender o ginagmay nga kanoon. Kay para sud-a na po, no? Pwede na po siya nimo makaon nga naka-blender na imong pagkaon, naka-blender na po ang imong sud-an. So pagbayunong kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na human pa ni hapon, imong mamatikdan nga lami imong tulog o dali mawala ang mga sakit sa imuhang kalawasan. Labi na kung i-practice pagin nato nga matulog ta, dili busog. Ibig sabihin, sayo-sayo ha ang panihapon pinangga. O labi na mo sayo-sayo pagkagtulog. No, 3 hours gikan sa papanihapon, inom ka, nanihapon na ka, unya inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga bata, no, painom maghihapon ninyo Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede ninyo tangtangon ang capsule, unya i-mix ninyo sa tubig, ginagmay ang pagpainom, sumala sa ilang edad. Kung 2 anyos, paingon 4 anyos, unya daghang gibati-bati, daghang sigigihilak ang bata, butdag tiyan, Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede ito nimo siya tangtangon ibubo sa init-init ng tubig. O niya, pwede isa kutsara, timpla nimo dito, pwede nimo isa kutsara ipainom, or duha kutsara ipainom. Mawala ng butod sa tiyan sa bata. Lami ang tulog sa bata. Lami ang ganas kaon sa bata. Sa mga 4 na pataas, no, 4 paingon 8 anyos, pwede gihapon paimnon og dinaghan na po ng kutsara. Pero sa 9 pataas or 10 pataas, pwede na 1 capsule pinangga ipainom.
4: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Hardware.
1: Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
1: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
6: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
1: Sa among mga kakiss.
6: Sa mga kabarangayan.
7: Number one.
1: Kalungsuran.
7: Number one.
6: And in the city of Tagbilaran.
7: Number one.
6: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM.
8: Of the airwaves, here is my request.
9: Si Mary Jenny sa Pinyaflor Street, my request, Dilaw by Maki.

0: This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Center Time. It's 9:52. It's a beautiful Saturday, mga Jumegos and Jumegas. Basta ganit, Sabado. It's a special day here in Bohol because we're playing nothing but Chick Rico's song. From sign on till sign off. Sige, go, go, go, girl, Lou. We have a caller on the line.
1: Kiss FM. Hello!
0: Hello! Familiar lagi na ko yung muntingo. Kung saan ito yung name ni mo?
1: Charity May.
0: Oh, is it Charity May?
1: Ala, nakalimot ako.
0: Okay. Wala ko kalimot. Taga-Kugon ka, no?
1: Oh, God.
0: Oh, God. O niya, nag-school lang ka sa Kugon Elementary School.
1: Oh.
0: Oh, God.
1: Naman mo, wala pa gihatod.
0: Gihatod na day ka, Sean.
1: Oh. Gigamit na lang ako.
0: Oo, oh, unsa day iya ang gihatag ni mo?
1: Headphone.
0: Ay, headphone. So, gagamit ka karon.
1: Oo.
0: Oh. Why?
1: Okay. Ako nga, nanawag ko rin mo.
0: Ah, mo, ay, nag-follow up day ka sa kuha.
1: Oo, oh, kaya mag-drawing.
0: Ah, mag-drawing ka. Sige, magpalit kung daghan kayong kuan drawing book. Sendingin ko picture ni mo, Charity. Kaya mo itong ipapilit sa cover sa imo ang kuan drawing book. Oo, para digit mawa. Oh, ibutang na to ang imo ang naong yun, ha? Sendi ko picture ni mo. Sige. Kanus...
1: Ay, ha?
0: Kanus ama ni mo gusto?
1: Kung makalugar ka.
0: Ay, hala, next year para pa kung kalugar, Charity.
1: Okay, ragot.
0: Next year, makalugar. Hunted, kuha na lang. Abdo na lang kalimot. Sige lang, kay pangita. Let's make way gayud, ha? Let's find way gayud.
1: Unsa? Kuna na ko, og tumbe, tulo ka buong.
0: Ah, drawing book. Tulo ka
1: buong. Ha? Akong request ba?
0: Ay, mong request di ay, abi ko.
1: Oo, oh, ako, dugangan, og kita.
0: Ah, sige. Unsa di mong request sa song ni mo?
1: Ako na, Sinta. Sunod, no, don't cry to Johnny. Sunod, katong total eclipse.
0: Okay, ganun yung request magag total eclipse from the heart? Of the heart, ha? Eh?
1: Kasyan lagi na.
0: Ay, kasyan lagi, eh.
1: Sunod, katong isa ka DJ.
0: Oh, kinsa man tong usa ka DJ, B?
1: Nakalimot ako.
0: Oh, tanawa lagi. Kalimot dahil gani pugka.
1: Ah, medyo tunog ka dahil.
0: Okay, Charity. Oh. Kay mo ba ka, Charity? Ngun mo ka ganina kay may request ka o song Total Eclipse of the Heart kay sikat karon. No, ingon di ba ka ganina?
1: Oh.
0: Okay, kay mo ba ka, Charity, nga kaning Total Eclipse of the Heart is na gama ni siya or na-release niya pag 1983 pa.
1: Oh, yeah.
0: Oo, dugay na ni siya kayo pero ning sikat siya balik karon. Oh, di ba?
1: Oh, gani.
0: Ano ni sikat man tigkoan ka no? Tig-tiktok ka no?
1: Tig-tiktok
0: ka.
1: Tig-paminaw
0: ka o tiktok o niya. Gusto ka
1: mo. Gili, tiktok.
0: Ay, sa Kiss FM, good di ay. Sige.
1: Sa YouTube, boy.
0: Ah, sa YouTube, di ay pod. Oh. I-favorite na ni mo, kay imo man nag-ipangita sa YouTube, unya imo pag yun yung request sa Kiss FM.
1: Oh, may para may ibawan.
0: Oo, sige. Unsa ganito yung lain pa? Total Eclipse, Don't Cry, Joni, og...
1: Sinta.
0: Oh. Igsuon ni Sinto.
1: Katong imo ha, bantay ha.
0: O lagi. Hala, oy, gano ka man si Charity. Oy, di ba mo pa pwede kalimtan?
1: Wala, oy.
0: Ay, wala di ay. Okay, real di ay.
1: Napa ko i-greet.
0: Ay, sige, greet ni mo. Go, go, go.
1: I-greet ako si Ate Shea, o si Ate Cheryl, o si Cherto, o si Kuhat.
0: Oh, kisa may crush ni mo karon?
1: Wala.
0: Wala?
1: It's the best ako nga DJ
0: kay Sean. Ay, si Sean, dahi mo ang crush nga DJ. OMG, sige. Nisamot yung kag di ka-inspired anak kay nanawa kay headset nga gika ni Sean. O sa may giingon ni Sean paghataga na sa headset?
1: Ingon siya, okay.
0: Okay, mora.
1: Ay, pero ikaw rin bahala.
0: Sige, Charity, what is your favorite radio show every Saturday?
1: Ito.
0: What's your song again?

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Pagpagaling ng Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: the new Kiss FM 102.3. It's 10:34. Mga Jumegos and Jumegas, this is Kiss All Their Requests. Call me up, dial me up, para ma-off at 0953-943-7414, 0938-809-2808, or sa tong Viber at 0952-624-8804. So we have a caller calling through our Viber, mga Jumegos and Jumegas, sa ito ang ila-ilahon. Hello, Kiss FM, hello. Hi.
1: Hello.
0: Hi, good morning. What's your name?
1: Lani, ma'am.
0: Lani Asadapit Nanawag.
1: Sa Kogon, ma'am.
0: Sa Kogon. Kumusta diha sa Kogon?
1: Okay ra. Bibig hapon, ma'am.
0: Okay, asa ka dapit sa kuan? Sa dool ra ka sa eskwelahan? Or?
1: Dili sa Balderol, ma'am. May kanaming dool sa DIY.
0: Ay! Sige, ramadjumigla agnes DIY. Alright, Lani, kisay mo mga kauban nga naminaw sa Kiss FM 102.3.
1: Ay, sorry, ma'am. Pukarapit. Pero pwede pa mag-ano lang ka ng sabi na mag-pilip?
0: Yeah, sure. Go.
1: Sige nga, ang brother sa agdang sa sindrihan kay isa man yun. Manilin o kalimbos ulit sa ngalan.
0: Ilista na sa sunod.
1: Nakamiss na ako, ma'am.
0: Okay, si Melanie.
1: Wala na yun. Melanie.

This is Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 10:46, mga Jumegas and Jumegas. Song requested from our friend na nasa Kugoy. This is Charity. Thank you so much for locking in. Well, I'm so happy kayo marining dagong yun. Numain to o mauwanan ta karun. Mauwanan ta gracia. Mauwanan ta o... Masit pag mauwanan ta... Mauwanan ta uwan. Ito, eh, mauwanan ta kayo makapabismis sa itong mga tanong. As in, grabe naka-dry. Gabi naka-dry ang mga tanom, ang ako ang mga okra abdo, na ang laos na ako ang ampalaya na laos na. Actually, nako'y shading na ito niya. Maulagi na niya. Sa kung saan pagbis-bis ni mo, taod-taod, mauga na yun ang kuan. Ang yuta. Hala, Lord. Please, Lord, pako na sa ilang taon. Pauwan na sa taon, diri. Sige, whatever you're doing right now.

Just keep us in your background. Sa'yo. Especially kina mga friends nga marang busy-busy na maghikay, paniod to. Oh, ako mga okra na nga guwang na. Unsa po itong ako ang variety na unakuan? Uy, natanong. Mao pa gani pagtubo ng mga... Wara pa gani kabut sa dangaw or nakatunga lang sa dangaw, naguwang na. Ano to siya? Ano sa'yo problema at to? Okay mo na to una, pero katong kadung... Sige, huwag ka ng tubo. Sige, tubo kay Muragwan. Naguwang na. Bakit yung kanyan? Greeting ko sa Formento family. Especially ni Mark June, ni Charmaine, is yung mga kiddos. Hi day to Mom Agnes Formento. Thank you so much for locking in sa Kisa Fam. And also day niya. Ni Mike og ni Gretel. And also once again, sa kinakusgan niya sa Toyota, Tagbilaran. Sari ang importante, buhi tete. Si Mark June Formento. Thank you so much for locking in sa Kisa Fam 102.3. Wala gina, o hindi man ikaabot o panghatag niya itong okra kay mo. Pag gani, pagtubo, mga wala ra katunga sa dangaw. Or abdan lang tunga sa dangaw, no? Maguwang na, ano na siya? Maybe na may mga tips na wang favorite na ko ang okra. Kung unsa ka favorite na ko ang okra, maupod kahit sa kung bana. Kung unsa pud ka favorite na ako ang bana ang talong, maupod na kahit na ko ang talong. Hate good, pero wala dyan po yung lain, no? Hala, mamangibot na lang. Pasalamat na lang good na kay natin gamayang luna. Para ikatanom-tanom na to sa libreng pagkaon, libreng panudaan. Sintamis ng wine. Sige, go, go, go, girl, hello. Atong hayan. And tomorrow day, guys, kita kits di ay tanong. Tomorrow, kaya I'll be hosting. Langit ng diha sa Santa Cruz. Pag-ibig mo. This is Sinta. Sponsored by Bohol Light. Ikaw ba na to ang Win Arts Academy? Or Win Arts Dance Company. And also the ay Kuya Wings and Rihas. Thank you so much for looking. So kita kits ta tomorrow night, ladies and gentlemen. Diha sa Santa Cruz Chapel, Poblacion 3, Tagbilaran City. So this is sponsored by Bohol Light or BLCI. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. So kita-kits sa tomorrow sa gabi. It's night sponsorship bahay Bohol Light. Yes, diha sa in front of Santa Cruz Chapel, Poblacion 3, Tagbilaran City. And happy fiesta! Viva, viva Santa Cruz! Thank you so much for locking in sa Kiss FM 102.3. See you kita kits ta mga Jumegas and Jumegas tomorrow. This is Kiss All Day Requests, playing nothing but your requested song from Sign Off to Sign Off. I can hear another requested song from The Cardigans, Love Fool. It's a beautiful Saturday, beautiful day. It's a cloudy Saturday. Ano, dili kayo init no muli. Right here, the new Kiss FM 102.3. This is Kiss All Day Requests.

0: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Ngunang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tana.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: asang buti karaman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies, ug ila, isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Para pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Reactivate.
3: Let's move, let's groove.
4: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
4: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
2: Therapy with care is the best.
4: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansa sa Seaside.
6: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
4: Quality of care is our top priority.
2: Go wellness, go Reactivate.
7: GTX 500.
8: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos un sakit. Ipatay ko sa akong missis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
7: GTX 500.
9: Mopali sa mga butika.
10: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
11: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
2: Reactivate.
3: Let's move, let's groove.
4: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
4: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
2: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
4: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansa sa Seaside. Quality of care is our top priority.
2: Go Ellis, go Reactivate.
12: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, per me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun nagid ko sa MX3. Dili ko believe!
13: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng

0: Hoy Marie, may ganun ka mo tunga oy sa atong cluster meeting ganina nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay Marie, dito ko sa BWUI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kinadaghana na mayad.
1: Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nung nya ko ba.
0: Haso la kaayo.
2: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh Marie, usay usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
2: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usap sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWUI nga imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghamad na ito og kapilian, Marie. Nga di na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
2: Nakapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa, Marie, sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kaya di na kinahanglan na mo anha sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Radya ka, Mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
2: Itutak ko diay na. Tinuod na Marie, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ang ganyang ilang programa sa radyo, Marie. Gisigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI araw paghatag udog ang servisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ng MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Kiss FM.
1: Your most wanted song is next.
0: Stay tuned.
2: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
3: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
2: J&W Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay og negosyo.
2: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, muadto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
4: Welcome to Blue Ocean Food Park.
5: Come on over.

0: Paz Pharmacy. Di kalidad ng produkto sa baratong na presyo.
1: Hala, kanay.
2: Wow, nice.
1: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
2: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
1: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
2: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
3: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
2: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: DTX 500!
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
10: The Millionaire Mindset.
9: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m.

0: Ugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo. Mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
3: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
2: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
3: Sa among mga kakiss,
2: sa mga kabarangayan,
4: number one,
3: kalungsuran,
4: number one,
2: and in the city of Tagbilaran,
4: number one,
2: thank you for making us number one. The number one hit music station, Kiss FM,
5: pilot of the airwaves, here is my request.
6: Hello, Kiss FM, all the requests. Request could be Angel Baby by Troye Sivan.

0: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
1: Mag-unsa man ka dito pa.
0: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man nagtukar ning akong arthritis oy. Bata-bata kamanta ko.
1: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
0: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
1: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
0: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
1: Bi, ambi na imong phone.
0: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
1: O sige, good. Paminawan ni.
2: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application, mao ni ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCI loan. O manala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naagani nga ATM. Maura!
1: Nya, kuha ni mo pa.
0: Ah, so good. Nagani kong apply.
1: Maulagi. Listo kayo basta loan.
3: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.
4: Dingdong po. For Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo ulit.

0: Buhay Plus Capsule, MAO, ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule, matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o likay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa himsog o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: You.
1: Ay, napalayo ulit.

0: Kiss All Day Request.
1: The new Kiss FM 102.3 2:17 in the afternoon, mga ka-Kiss. Kiss All Day Request. So, ito na mga ka-Kiss, nandito niya, kanaminaw sa Kiss FM. Good morning, good afternoon sa itong mga listeners niya sa Unitop and Unicity, niya sa Novo Jeans and W69 Sports Apparel. So, ito na mga ka-Kiss, nandito niya. Good morning and good afternoon and may papaminaw dahil sa Mamnita Valderosa from Canada. And sa tanang mga kakis na ito rin ang naminaw po sa Balot Store sa Manga to Bro Kagawad Marlon Delusa to Maymay. Salamat guys pagpaminaw sa Kiss All Day Request. Here's something from James Taylor. A requested song going out to Jed Obedo diya sa Obedo Boarding House sa May Dampas. Saturday weekend, mga ka-Kiss, Cyrus the Virus. Good afternoon.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. DJX 500.
4: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
3: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gin ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi eh, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
8: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
7: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: request.
1: Kiss all day request, mga ka-kiss. 2:44 in the afternoon, mga ka-kiss. Pa-request like song ko nga Bakit by Hugs and Kisses Band. Salamat kayo sa pagpaminaw. To Chris Galagar of Hugs and Kisses Band.

0: trend.
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
0: Okay.
1: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated.

0: I listen to Kiss all they request.
1: The new Kiss FM 102.3322 in the afternoon, mga ka-Kiss. Ato'y great na ito, mga ka-Kiss, diyan nga naminaw karon. Thank you for listening diha sa... Yes, and diri sa Barangay Buol, ato mga ka-Kiss na ito diha, nga naka-tune in sa Kiss FM. Good afternoon, diha, sa tarang mga ka-Kiss na ito diha. Pag-greet ko and happy Saturday to my family and sa tarang borders diri likod sa ICM. And coming from Lorna Angeli Tagaro, request a song if I ever fall in love again. Yes, ato nag-i-play kaganina. And thank you so much to Lorna. Salamat sa pagpaminaw sa Kiss FM. Kiss all day request, mga ka-Kiss. Cyrus the Virus. Good afternoon.

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol Get Ready, the Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
3: The Millionaire Mindset.
2: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday.

0: At Tanasha Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol.

The new Kiss FM 102.3, and it's now 4:25 in the afternoon. This is your on-air amigo Chico Loco right here on the new Kiss FM. Today is a weekend Saturday, Maki Kiss, and this is Kiss All Their Requests. We play nothing but your requested song. All you have to do, Maki Kiss, is to call me. Tawagin ko, Maki Kiss, atong linya 0938-809-2808 or pwede sa Viber, Maki Kiss, at 0952-624-8804. Kasi good afternoon sa ating mga kikiss, atong mga amigo din nga naminaw sa may Maribohok to Doy Sabas family. Also, good afternoon sa ating mga kikis diha sa may Manga. Right, sa ating mga kikis diha sa may Manga Public Market. Atong mga kikis diha to Kagawad Marlon Dilusa diha sa may Balot Store, mayong hapon. And also, mayong hapon sa ating mga friends at ganaminaw diha sa may Ubuhan Tagbilaran. Atong mga kikis diha sa may Dao.

Maribok again. New to Funny. And to the rest of our friends diha sa my San Roque. And also good afternoon sa ating mga amigo nga namin.

0: Co-op ATM sa PCC Aybay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
1: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Co-op ATM sa PCC Ay. Pwede kang makawithdraw, pwede gamit o bayad. So, okay yun kayo.
0: Pero, kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
2: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.

bayad. Araw na ay langat ba sa oras? Paminawan ang kanilang programa sa Radyo Mali. Isige pa na ilang balik-balik. Kagay mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
3: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
2: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
2: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa tiga mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na buntoran Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak. Mata ko kadlawan, masakit yung kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mga na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Big

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Diri ko believe.

0: Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-7
1: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
2: Magunsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man nagtukar ning akong arthritis oy. Bata-bata ka man ta ko.
2: Ay, wala na problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mo-loan?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
2: Bi, ang pinay mong phone.
1: Ayaw ra. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawan eh.
3: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya, add to ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana ka ni nga ATM. Maura!
2: Nya, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Usa ka makabuhay day.
8: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: The verdict is in. The Buholana Radio audience have once again spoken.
11: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
10: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
11: Sa among mga kakiss.
10: Sa mga kabarangayan.
12: Number one.
11: Kalungsuran.
12: Number one.
10: And in the city of Tagbilaran.
12: Number one.
10: Thank you for making us number one.

0: Sa akong struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. Ug usa sa akong ginakuha anini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
3: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
2: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
2: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa tga mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
4: Imagine coming home to a community where your family can grow. Your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy bungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Virginia.
1: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iya ha EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
6: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
7: The Millionaire Mindset.
6: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
8: Maayong adlaw sa mga taga-Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
9: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
10: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
9: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
10: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay o negosyo.
9: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
10: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto

unang Biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Para ang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis.

0: Behind us right away.
1: Oh, grabe
0: lagi ang bukinig. Bunda dahil kisikisik. Ipahayang kukutangin. Oh, niya, behind us right away.

0: gana, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Sabi niya, oy, mag-igala, ayaw mo ka Tony Max, kay Butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mestizo ko. Kana siya, bisaya mo lang na.

0: hapon.
1: Hoy, pre, unsa mo nang nagigiras mga hapon?
0: Pataka ka man, ha?
2: Adiha, yung mga litra, tapos sunod-sunod lang kunin mo.
1: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
2: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
1: Hoy, panahon pa to sa piso pa ka.
2: Ah, may pa ato, Usbon, irakinun na to.
1: Irakinun na to, arong madali, ha?
2: O sige, arong malagri.
1: O sige.
2: Okay. Dali.

0: Dako. Usi dako. Hah? Petaka-taka magag dako, dako.
1: Imur man litra dia.
0: Imong litra petaka lagag dako, dako. Muna. Dabi dako dai.
2: Ah! Dako kagitlo.
3: Bistak.

0: kang Maria. Og mao kini ang iyang katapusang pangharana.
1: Ikaw ingon ako, Pisot.